biro bir kiting nango desguri dango khum bising bising ketal ni shlai teibo ketal naithok ni shlai teibo naithok bile bile khe khumno belok nai baba tok belok yade

0: ka sa nog na hurmani. Tamo borong ni korang kanamahan. Korang kayo wala tong?
1: Hey, chungtongo. Taki di.
0: Norok buro ningza pa siya ba? Biyang thangay ro, ngaro?
1: Chungbo nunghay na ta. Hasa thangay na.
2: Wang wadi sibrak namlay. Yang pising thay hasa panya ba kya bukari. Simkini sinyi daro. Hadi jala jidi.
1: Tao nung phay ka chung katha mungan ta.
0: Angoro no tonga na. Ko nung ya.
2: Hai, ang bay jala nya ba. Hadi bising ha bay di.
1: Hadi pedi sini. Tala sini.
0: Eh, tamani ya ro.
1: Hadi.
0: Ya kode.
2: Ya kode.
0: Ya kode.